Aho sahabat ini ada fitu o pewa pewa no ko o sa pewa fa kwa tu pol kala metal ngong le dia ba hanga tu tonga fa ma fola pe meriti o tu triple o me be wood pa mono tali tali le ko to be ngom tol su ta ka nga tonga ngona tu pol kala ma i fe fin na ta be hanga lu ya ba pe hanga lu pe a ma ke a ho ni ko hi ta fo mna tu si nga nga we ma u inga pe mo to to vi fa en ha ta mai kui he kamata beu o te po po ko fo mbal mo nu ko ni si ngai ta mai ko to beu fo no ngai pol kala mani ho wan fo ta ngai bina mo ma o ha a ho sa pa de ta mai fi fi pe mo kere si ia pe a o fo la ji ka to le re ka ga ma mo to lu ke mo nga o e ma mai o fa tu ke te mo to lu i he ngai api ho po te pe mo mo to lu to be fo no ngai pol kala mani o tatau be i he ngalu e a pa mo e ngalu o pe. Ke kong aloha koe tau polokalama e whewheni hanga maheni, ke malanga whaka e kia o e ahoni, ai ana e whahauka tuia, e mafua he esi ko ma afu, e nangata e ki setu atalahi o e wahenga lo tutonga. Ke kong aloha koe tau polokalama, pe tau toki ki hoko atuai.

Kau kong Allah ke ada utala orang lelai ki fef ini mutu ke memai kita ada ki setu Allah hi ai bah yang la tutonga mafu he si kom mafu be me fa yang lu tu ya o ke le si ke hang ye ke fa fi lok ne fa he kamat anga tau fa fa no ko ni ke a ha ma o nga fo ke ni ai fa mana tu si nga he tambai ai be u lo ko sa pate tambai te koe konga hono hoko e tau tala o ngongole rei ki hiwhia whini. Koe malanga whaka e kia na e whaka hoko e he tangata e ki whaifia kau ko Sion ne Vaho. Pea na e whaka hoko a malanga ko ia I he siasi pui whaangolot ko ia o loa mai viti. O whamara mole be, wha hoka wha ki palapane ma whaate kin kare koe ni, e tuku e waka ian e pe kai mea koe ke ongona te wet tau polo kalama koe ni, e kore whamara mole atu. Kadeo tue ki waka ian e tukunga koe ni, ka ke te tawi kupe ke whaampe e malawa o whamara whola te polo kalama koe ni, ka koe tukunga koe hi he tai mini koe ke ongo le rei pe koe hae palo pare mao koe ke ongo atu ai, kata utu e sio anga e pe. E... Kete pakai.

Ko yo tuaia i hono apioanga top tapu. E rohimi, i ho mea atu i e aho kakaina, i ho haere atu i e potulala. Nā ke taufu'i ho tofia a ke hawailahi o tuai, te ai e ne ngaruwai nā ke whakotuhake. Hewa ki a Elohimi a ngā ipure a ngā mamani, tā haape mua ki a tonai. Pei tōku ai mafi mafi ki a Elohimi, ai a oku i funga isleri hono langilangi, pe aku i he ngāi ao hono mafi mafi.

0: Pako enia e muta ngata, ki na fai, ke ilo, kokoe o tua, mo nia, peta. Pea mo si isu, ne ke whekau mai, o misaia. Kua whakalangrangi, koe i mamani, he kua whakaos, ai ngāue, nā ke tuku kia te au ke whai. Pea ko eni, alāta mai, ke whakalangrangi iau e koe, e whakataha mo e āwhiona, ake ai langilangi, nā ku māu he te eki, ke tuu a mamani, e ku whakawhia ngai mo koe. Kua whakamahino ho huawha, ke kakai nā ke whaki kia te au me i mamani. Nā e o ou a ki nāu tōlu, peka nā ke whaki a ki nāu tōlu kia te au. Peka kua nāu tauhi ho wholawhola, kua nāu ilo eni, kua mea te koe a ngahi mea katoa pē, nā ke whaki mai. E kua ngahi rea, nā e tuku mai kia te au, kua tuku kia ki nāu tōlu. Peka kua nāu tāri ia, peka kua nāu ilo mo oni, nā ku hau mei he āwhio nā. Pea nā ku tui, nā ki whikau mai au e he āwhio nā. O ku ōwhaka kore kore e au, ko e uhi ko ki nā tōru. O ku ikai ko e kwhai, ko e uhi ko mamani. Kā ko e uhi pē, ko ki nā tōru, ne ke whaki mai. He oku o ou, a ki nā tōru. Io, ko e ku ngāhi mea katoa pē, oku a au. Pea ko ngāhi mea, oku a aku. Pea kua whakalangrangi i au, i ati nāu tōru. Pea kua kai te uwhai, ke i mamani, kā oku i mamani, ai tu unga me ani. Pea kua alu aku, ke tauhi aki nāu tōru ni, i ho huawha. Ai huawha, ne ke tuku ki ati au, ko hui ke nāu taha, o hangeko ki tāwā, taungata me ai.
1: O kata ko me haka ki tau he wai he tolunge au. O nonga furu mā taha o himi tolu no taha ki tau hiwa. E ki tau apa si amua he koe potu tapu eni. O ku iheni a e otua he eike o univesi. O ku tau tau ki ai alangi o ku ne pou pou mō mamani.